0: kan wè, ou sa an soken ton wè, e nan chen wè kaka, e nan chen wè de de jiton. E, a yin kuku ya, a yin kuku ya. A zifan la, non se gbe ton do kono kon.
1: A zifan, yè te levo bubi wè.
0: E ou, yon yik beni, lo a, e gon kama yara wè.
1: E nan yon fide wè.
0: A, yek mi tou nan yon do to ganji ya, mi tou an, do gbe ton wè. Alen souman tou an, chay, fiyo fiyo gan lè ne, fiyo fiyo bi wè tou tou ba e a, bwa yon finè bi a, an se gbe yon. Oran wè katen tok pa ton, mi tou gbe ton wè, mi do mi e ka yon ton mè. Mi a yon ton bo mi lò, mi fon lè ak pak pa non so mi, bo mi yon do mi a ya wè konen tou mi. Le mi do non do, mi nan konen tou bo ta, oran wè katen tok pa ton do, bon tou gbe ton wè blè, tou gbe nou mi te ji. Ndou gbe nou mi de de ji ton, ndou gbe nou mi kaka gbe yo, E go fi ete na ka godi.
1: E go hasu mi
0: ara. E go hasu bo ton fla. E go hasu bo ton fa Leoni Damien na sagba. Ndo gbe ton we, ndo gbe no mi me no. Fo te gbe no no. Ti toko jile o le préfet de Jalon. Mouskan. A menele o so ke ton me. O wa zan mi. Bo to gbe mi de de ji ton bo mi chele. Mi o sa kule de kon. E mi ka sa kule de kon san san ti o mi a don mi do mi che mi blo ma o me fo ha. Ma wo yin ton bo mi to mo honron bo to ro fi san santin won mi na to ku nu ma wo na to ku ni teje bra le so keze mi hospital o ton me bra bi opo ndo turu ton ni wiwa iya sele we ro kwedu egbe bo mi to ku kunu iya sele bi me ka ji ye pe be me ye we lo si yin a le o mi le ro pe to nu do propo mi ton le bi we afa mu ta fa to pe ton we se se do me do ado toji Hey, yon se lè ro kwe duwe yon, mi lò mi lò kwe duwe rufi ekbe. Mi lò kwe duwe ekbe. Ewe zomba on se, mpon ye kan, e yon kwe dudu mi ton ton men. Ble vok be, ble vok tonu tonu mi ton le. Ble vok be, ble do a jama chiyo nu tonu mi ton le. E na chenu mi, bo chenu mi, bo chenu mi kaka. Bo chenu mi de de jiton bo a kwe e mi no mo. Lo bo no ho ken yon, bo no mote mo do yoro mi na. A kwa e mi no mo, bo no ho ke yon, bo no sa do gwa vi bon bon mi tome mo no ta, bo kodan wa kate tok pa ton yon masinu mi yon misana bako kpede ro ma wo, si yon kom yon misana bako kpede ya.
1: Amin.
0: E da chen mi, bole chen mi, bole chen mi, ge ton. Me yi me, bo kono yon mi yon ho ho le, bo ka fwa so ka yon kwenye yon, no me yon le yon. Gwero kwa doko wa biyo me di, ma yiko me le do hu mo di yon ta doji na mi moto fio fio. E da mon wekwa. E da mon wekwa me. Ma iko me. Wekwa nou kaz mwen na yira do. Kwe bu. Karim jajere aye. O me. Fitron ta u vovo yo. Le yo. Ba li yoto do kaje mwen. E sa li yoto a vome di. Mama anko kaje fide a mwen je. A mwen. Me ho ene le yo. Yeno yiro kanda yi de su ti tengbe. E wo gbe me enu jan. Choyi. Le sepan. Ha. Oh, menado, vik pevi yo, eye non non, suru lere, vik pevi, aspo e tito ma ou yon, ayoreye lekpo won, enando, eye we da, hunke me, mekolene, me, ah, ma ou, zizi kutu, kado, kado alok pa, debu me yo,
1: ide, no te unke aburo mounjin yo,
0: me reto Josephine, mama ene yo, Aso ato eme. E kono mo kan je we. Nupo asido nu konton. E na to mo rado tokpa we. Bo do ho we. Chobo ho eko. E no ko eme kola so me. Kwa no joto ni we. No ama mo e. Nungo den me ton. Mi na wong me reto Josephine a mi. Tokbe nwe po tokbe nwe teji. Bo tokbe nwe de de ji. Tono e na chen we kaka.
1: E suko.
0: Me nele kono me ho inye we ekbe ti. Mi na wong konkle Elizabeth le a. Be wo Josephine me reto enele. Mi tokbe o. O Paulette o nanti na ye de ye me atan we eh ne bo o mama Paulette ne le ah da yo kan agbon fide hun wa yi
1: e ti gbon de
0: bo kan do lo pade bo no ko bo mo je we bo mi soken ton ye me de le ko yin Martin Todd we mo o tu e done agbo je hun tu e done e ye o hande we me ro podo o Liban di me lo polo li bandi o na fri koto e lo masi e no yo masi bo mi no ba ko e ba e da yo e no gbon kan ji bon yo mi do koroko ko wa guto to
1: dai ho e dai ho
0: a dai ho de ko fo e no fo to wo no mo
1: to wo no mo ka

0: pe mi na no popo iko jawe
1: mo
0: a si do ko mi ami ai bo nyon do jijo ai
1: kai
0: eh dogo
1: na te wa we o me de we ni wa do pe lo bra mo nyon jawe
0: na jawe na bible mi a do ko lo tako tako la chida to le ko mi to pe te pe
1: e le ko chi do na e le ka bo de le ka ka bo je ko e fo ton kuro ko ji ndo e no te bo ndo le ndo le ndo e ma yi fo ton kuro ko do pe fo ton ko awe
0: e do ko e komite ko ya mi ton ton ko we le no gbo
1: eh
0: we le ko ya mi ton ko mi ko wa zo te bo do ka ka je gbe ti do be ko mi ton ma se fo ton ko
1: ma se wo do ati awu
0: no wenu tanko a chida do
1: we
0: bo yi e to
1: ni e to ko e do to mi ni e to ko e me mo se wo do ati ni kore me te fini e to ko lo me mo se ko de do ati
0: ah
1: e dro jesu wa no fina nyema no fi ati na ma do ani podo a se ya
0: enyo mo ifi mi je
1: eh o so bibo
0: donc no di dodo ai ha jawe mi sun le na yi
1: mhm
0: poro jere nyonu de do homi to mele
1: mhm
0: polo suruko we mi na jere ni do ni mi gbedo e to go mi na we hu
1: tabi
0: o mele vo e jibio do wo alogona une ka sa jere ketene poro fina yi pondo file y file bo a la men la vela ka to li la do o file si me jitole sora ya kanayi o file to juan zirna me jitole toma ma o kelewe jeli donc nwe uwa na iwa we na do kando lewe nye gamba ili e igwe we ma igwe ni nyonde na iwa ni ma so kwe tomlo ye ba e ton ni bo de kosego e ba e kwonde minamo
1: e yon aba igwa we na chao jero na kpowe
0: ni no mo ni no mo
1: Quavo metido do cano. Metido do cano, quavo.
2: Você era com mim, qual é o?
1: Me maule. Me maule.
2: Tá
1: em tudo, na festa. Dengue, mamu, bene.
2: É?
1: Eu maule.
2: O é a tia, juro, pô. É, Zéron, o fitiga. O vicita, vai a tom.
1: Suzu é de ti.
2: O kudo de, kudo de, kudo de, kudo ko nu ko ko. Da se ko jada e ko ko e poji.
1: Badi do e.
2: O, o Sebastian yon ozwe na mi se, o tari agbobo do mo kawa. O nye yon huke bu josefi yon somi yon zome. O se na fonsi na se ko ta yon kwe wa.
1: O ni e.
2: Kudo o.
1: E no ni jago, no ni ken.
2: Naro.
1: E kwa jiku to tori me.
2: Eh.
1: Jigun je kada kada ba ero eno ni jago no ni ken.
2: Eh.
1: Mm.
2: Bo teje ni.
1: Mm.
2: Bo lo pula to jati.
1: Mm.
2: O ko ri aje wa.
1: Mm.
2: Eh ndala kontina bi sun lo na de ho lo yiro. O ma wedo. Dadu wa to. Ni fo mo to dadu wa tete.
1: Kavi.
2: Ma we ka di ti. Wo e na wa da gbe na fi lo papa ti de ka so wa je ti ti ebu ma je we ma wo a he je de po ju enyo ba yi na ba yi de ma yo ba yi opo ran mo bi ogbo oro ka de ko de na yi wo su to pa pa ti ti e na wa de ma yo ro papa to fi de je ra gbo ka wa je fi de e no tun da la kan ji ni
1: Eh. Ti de
2: la baije. Obuma
1: di.
3: Bauna
1: heje ti lo. Mi
4: ba. Eh sara
1: po.
4: Alo.
1: Maole.
4: Alo sara po.
1: Nsio.
4: Obe kudo de be.
1: Mi adego.
4: Me kudo de.
1: Mi adego.
4: Alo.
1: Mi maole.
4: Oh, me kudo de, me kudo fie. Era tera mi gaga ma una do gana me na mi humo.
1: Ashe.
4: Ah, mi do kweto na mi tao. Oh, yeyo mi ra o menu e manial. Ba no stressing medal, say, I say, you're sitting at part of me. No, kudo ho. Me kudo ho.
1: Go.
4: Then, Monando, you know, me don't know that we are Echo Blaton. See, they broke a gadget, you know, that's all we are. Then you be a coin or no credit. I sit on my Instagram, you know, and I'm the problem. No, but under you got quite a million now. Zanu, the other, I will look off for you, Peter. I had it. No, you be. But the club was Zanu, Vice, your members, no, you are. Any of us okay, no, Vitor, I'll be all beyond there. I'll be my bread. Don't any other deny my wife that we need. I my own number, the year is soon to now. I got a new home, but nobody there could be blue ball. My own, I got a new home.
1: I share.
4: Don't they do all in blow them? So, my own, I get great on you. But as soon as I'm waiting for you to just see in common.

Oh Mario ndeko nangai ozonge lisusu mer oyo uka ndenge abandi koloba Mario mwasi mosusu omona atekaka mer oyo biso tokanisi kuti osi oboyi ye ozongeli ye lisusu yango alesa yo nini Mario ah Mario.

Oh maman, kindumbu za kofinga maman, kindumbu za musala provisoire et maman. Ngape na kala na libala, na bi passe libala. Bongo na kindumbu za kofinga maman. Omona na ndumba kuma maba na te, omona na ndumba mata te, omona na ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaité te. Ya ope mikolo kufa so kumi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.